0: Ops, narinig din ang pagdagundong ng bulkan kahit mayigit 8 kilometro ang layo. Batay naman sa monitoring ng FEVOLS DOST, nagpatuloy ang pagbuga ng abo na nagsimula kaninang pasado alauna ng hapon. Binalaan ng FEVOLS sa mga residenteng nakatira sa timog at silangang bahagi ng bulkan laban sa pagbagsak ng manipis na abo. Nitong Huwebes ng gabi, naitala rin ang Strombolian activity at pagbuga ng pyroclastic density currents o uson mula sa bunganga ng bulkan na dulot ng paghuhon ng lava. Patuloy na nakataas ang alert level 3 sa bulkang Mayon.
1: Iniyag ng Department of Health na nanatiling mababa ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa ngayong 2026 kumpara sa nakaraang taon, bagamat bumaba ng 70% ang naitalang bilang ng mga kaso, hinihikayat ng DOH na panatilihin ang safety protocols para maiwasan ang pagkalat ng virus. Hinimok din ng DOH ang publikong patuloy na mag-monitor sa mga posibleng sintomas tulad ng lagnat, ubo at sipon.
0: Aabot sa mahigit 40 milyong pisong halaga ng iligal na droga ang nasabat ng mga otoridad sa Central Mail Exchange Center sa Pasay City. Ayon sa Bureau of Customs, 39 na parcel na naglalaman ng marijuana, ecstasy, kush at shabu ang kabilang sa mga nasabat na iligal na droga. Galing umano mga ito sa India, Estados Unidos, Germany, Spain, Canada, United Kingdom at the Netherlands. Itinago ang kontrabando sa mga pagkain, bag, alahas, children's books, laruan at Christmas decorations. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, posibleng peke ang pangalan ng mga consignee pero aalamin pa rin nila ang mga responsable. Nakikipag-ugnay na rin sila sa kanilang counterparts sa ibang bansa para malaman kung kanino o saan mismo nang gagaling ang mga illegal na droga.
1: Naghain ang Certificate of Candidacy si Dasmariñas Cavite Mayor Jennifer Barzaga para sumali sa special elections sa kanilang distrito sa Cavite, layo ng special polls na makapaghalal ng kinatawan sa Kamara matapos mapatalsik ang dating kongresistang si Kiko Barzaga noong Hunyo dahil sa disorderly conduct at conduct unbecoming of a member of the House of Representatives. Kabilang naman sa iba pang naghain ng COC ay sina Raul Rex del Rosario Mangubat, Marvin Opamin Dupalag, Lysander Ordenes at Jacinto Bautista Franny Jr. Isasagawa ang special polls sa Agosto 29.
0: Pinalawig pa ng 3 buwan ng Energy Regulatory Commission ang no disconnection policy o walang putulan para magbigay ng pansamantalang ginhawa sa mga consumer na sa mataas na singil sa kuryente. Samantala, big time oil price hike na naman ang inaasahan sa susunod na linggo. Nagpapatrol, Easy Lee!
2: Sa barya-baryang kita ng jeepney driver na si Alex, hindi na niya kakayaning makapagtabi pa ng kahit anumang halaga para man lang mapaghandaan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng diesel. Kwento niya, kahit dalawa na lang sila ng kanyang asawa sa bahay, hindi na naitatawid ng 200 pisong kita niya sa maghapon ang kanilang pangangailangan.
3: Minsan, lulugaw lang kami. Lugaw, laluan asin para makakain. Halimbawa, tataas pa uli ang diesel, di wala na, tapos na kami dyan.
2: Dagdag tiis pa ang kakailanganin ni Alex at ng mga motorista. Dahil inaasahan ng Department of Energy ang big time oil price hike sa susunod na linggo. Base sa unang 4 na araw ng trading sa world market, tumaas ng 10 pesos kada litro ang diesel, higit 4 pesos kada litro ang gasolina at 11 pesos kada litro ang kerosene. Ito'y dahil sa muling pag-iigting ng tensyon sa pagitan ng US at Iran sa Strait of Hormuz na isa sa pinakamahalagang daanan ng supply ng langis sa buong daigdig. Base sa estimate ng DOE, maaaring madagdagan ng 10 hanggang 11 piso ang kada litro ng diesel, 3 hanggang 4 piso naman sa gasolina at 11 hanggang 12 piso sa kerosene.
4: mukhang wala na itong pag-asang bumaliktad. Talagang sigurado na na mayroon tayong asahang increases ng price adjustment next week. Inasahan natin dyan mga 82 to 85, except yung may mga kataasan na baka umabot ng higher to 88 to 90, yung mga gasoline station na medyo mataas na rin ng price.
2: Pero hindi lang ang mataas na presyo ng langis ang pinapasa ng mga consumer ngayon. Dagdag pasanin din ang mataas na singil sa kuryente. Si Concepcion, nangangamba matapos malamang mahigit 20,000 piso na ang bill nila sa kuryente.
5: Sabi namin, sumusubra naman kalaki ang bill namin. Saan namin kukuni pang bayad? Inatakutan pa namin, baka kung bigla kami puputulan, nga wala kami bayad agad.
2: Para makatulong sa mga consumer, inanunsyo naman ng Energy Regulatory Commission o ERC ang extension ng kanilang no disconnection policy hanggang Oktubre.
6: Hindi mo na puputulan kung halimbawa ay ma-delay ka sa pagbayad sa iyong bill. Pero siyempre, nandiyan pa rin yung obligasyon na magbayad. Alam din naman dapat ng ating mga konsumidor na ito ay temporary relief lang din.
2: Iniutos din ng ERC na payagan ng staggered payment para sa mga hindi lalagpas ang konsumo sa 200 kilowatt hours.
7: Ito ang Tunog Pinoy sa 1280 CFMB Montreal. Magaganda nga ang Waiting Filipino, narito pa! Kaya kinig lang sa inyong Tunog Pinoy.